Bangur lang nang badri, banga janga serli, si e bangkar ju pantag i, si piching athe si, baiko piching athe si, bang e tanga lo nong ti.